Olay, jini li la. Nga tanda kungse me, chili ya tanda dozi yu. Les, lamsa lo yungi yin. Les, shu o.

0: Gengi chungzi tuyobe, tsuwe lupgyun chuyotu. Chomgye tu tsuwe minamla. Tewe dup dewa ta, dedangki shimse chugyugyu. Chamdo nubyu ling shesu chakbe, chomgyere yang jik tsungyi. Chamdo chomgyere dengjian zong. Loju dana chomgyere pege nyurgu ching. Tedang zhone tuyobe, pyosyo kenten shimse kyang. Garcho si xin. Sa tu xim se ki jik din chui tu wun tang cir. Xim se di ta. Su tun ki xim se tang min zhawar. Cha jie mei jiang. Puri mi mang ki cho wa sun nyam tu bor ngun. Xim se di zo lon de chu kun chui tu. So dan yu rung. Sa gong ki kye ju tang. Mi ri ki nyam rung shu su nguan xin. 창매 체마니토 조완용규 델로로니 스저주 인베 친례 최배타 정보 댄지 최배기 참도 총계의 댄지 정도 회세 강시 주의 젠베 총립기 토담 겐쿠지 욕타 정보 클라스기 욕시 진주니에보 마실로 첨부 민주 Chowa chela ruchu yakbe shimse ki. Kunyi ki saka sanay tige sadung le ri chwedu mingja chenpo yu.
1: Nga zui tiri chondush soya yu. Nga zui saka na la dabde samu mea zang deya samush tangu tu. Nga zui dabde samu suyabi na yabu yori samki. Ken zui chenna kanchi duwa.
2: Nga dana samchu di yaw shiradu.
0: Dawa zhine. Jinchu nyebu le mi gong te shimse sarpa su yu gacha chik yu. Konzui shimsei ki chuedu, sartu chekyu te suishu geba chekyu ngakza inba shingyu yu. Konzui tatin, jingne yu kuruwe chua tang samata, nini reng yu ki min namdi. Gabu chebe pe su shimsei su gyu semta che yubshi. Caza uru ki chundu cheji, konzui sanay ki pe sung chokbe yu so chunni. Dedang cuju chewe zhundin cakxie sama sugyu dengge chewe. Shimse sapa suwa. Gyuchen yujub tang damga te. Mikse ki kegang chenbu yi. Nam langma ta. Denzi chunbe chomdu gyu. Tirin kong shimse sape gyuchen dingju gyangke yinbushi. Cakxie chongsar. Pyusum chokbe nyamnyul deni. Kando tang, nyemlu toni cakxie yek tu datu giyu. Cakxie chongge tang gecha cheji. Denzi chunbi ki, buka likbe cakxie damyu. Shimse le, pyesui chowa yubi kar. Cuju tonyom yonggui na. Ce tang, mena damyu kechimbu yi. Gikshu chunju titana lukba ni. Sādiu tō rēng xīndu gēbē gōk zōng dē, zīmbū tāng gōk shīb rē. Tētā cāng mā mā shī mīg lān zēbō mē gāng, tēr mīg sē jī chōwā yu. Zā chē sā chē tētā, dēn zī chūn bē kī shīm sē sārbā sō chē kī gyū chē zō yī. Tī rīng kī chā lā nyō zīmbū tāng, dēn zī chūn bē Kangkyu changma nyue ne lo. Gengen ki saja changma nyujub chee simba tang. Jinchung nyebo shimse sapa su gyu riwe keng. Shimse su tang te, kunyi zueba tu yu. Shiga karka du yinbe, zhongbo denzi chunbe ki sambar. Shimse sapa su gyu ru, chilu ki caksha su tang la samshi chee ne. Shati zoor zimba na, tewe gabuchi yu. Pabchakbe jimbo chile chunbe ki simbar,

0: Duda, di ti ngay chuega chongsuri. Ngay ni calung chungse sachirta.
1: Penjo di, ngo cha de la, gyang ta rin gu, mi nam loga chongse sachirri.
0: Gabu duwe.
1: Nga rang ku simi, yong wa chi xin. Nga rang ku simi, zhu ju yi. Nye te bur la gu yem ne. Nup cho ki chu zhe le ge cha pu. Nga rang ling jia bu ngang le ba chi xin. Nga rang ling jia ngang zhu ju yi. Nye la wei pu tung yuk zham che ba le. Jim bu leng ki zham ki si.
0: Kar che song.
1: Nye ba la da am lang mu zhe duk se ju di. Kan chao ne gyat gyib si di. Tet tonch,

0: Kung kham sa, lan gyan yin su tsai na nye yin na?
1: Kham sa, zhao hai yin duwe.
0: Ka jia sui na yin na?
1: Sui me. Nga zu tengu le ro yin.
2: Tengu le ro yin.
0: A le, qian nga nyim do pi da. Les, di na pi da.
2: Ha, zao jian na.
0: Ji gyab zhao la, tsai nye du.
3: Ya shu le.
0: Ya pi da.
2: Ji gyab zhao
1: la.
3: Kini rido.
1: Ngini lega churo saka yo minda.
2: Kasu chigo madbe.
3: Kasu chibe ma se. Tondo gwe gu chem sira do wa. Huang bi. Gu yin. Na lo ba kasu chigo yin.
2: Jige do la, to chen na.
1: Ngu zi ni ser shu jie, yin jie jie be, nyo zong kor kyu chiri. Deya, rindang korkyo esik ri. Yine tante tuy le, korkyo je lawe ngui lo da lok duy ngui ge ser ki tsapchi go ri. Tinte yine ser de ngar si rindang korkyo chiri.
4: Hai yin!
3: Kante chung su.
4: Xin xin rinne yu go gong si, nga zi na nyam le chia mu tui ches.
3: Deb yas. Kong zi na nyam le chia tubi na, Shanghai Pu Dong ki chok duy ji lin hui gu na chu ya le. Chagin tui bish dun bishi.
4: Masi rinne yu go gong si, ngasu da nyimdo nyam le che, ugu na shuwa rwa chir chi bishi. Yine, ngasu gong si tan sun chur da. Pu du nye tram ki, chuk du jilin ki nam zhan di, chen bishi da shi. Ke si ngasu, ben chuk du shu chi we, gong si chen bishi da zhen zui che bi ne, deri dol shu da cha ri.
3: Jige ma la, chang gu shu ne kirang ge sum dige, nye sam shi za dang bi. Hai rung ge lemi yong zuo le ye xie ya ju nga zao hai ying ge zun zui jian ge duo le yi gun bi xia ge ge ji de yi ji xi ra yu ye ci zui na le qi xu xia yin zhu de qiu de mei wei gu gong se wei bei min de dan du wei bei min ne qiu duo zhu guo le ma de ba wei bei min ne juan dan de bei ma ce nan zhan de ring dan qi xu dun bei qie tu mie de shi qie zang nga zuo hai rung ge qu xi de le ya ge shi duan ji 표정이 갑디에 대한 줄에 하가 제 도시
4: 양수
3: 네 계속 지야치 심슈 유배
5: 예
3: 심슈 유배
5: 예

tu gyuwa tangwa ti, jaya tsoya, laza che ne chepshu gyabu yasu. Tsoda ni, kyumo ma yinbe, kengwe chi yinbe. Tsoda kyushu ni, tsegan, lakdang pungze chi. Khonzo yinndara, shokbo chokara chepshi yir. Di dabiyo denzho ki, sim chori chebe, zenyo che ne, rangi zu che niba, ngomsi ki. Todo denden ngang gamara, chari chebe, shakru ti, tuzo kashe tara, tana, nying kashe rin, gyudyo che toba tana. Tile kya, lu yu le degyo basi la, ju tada, ngay chasa ni, tsoda puri tsoshi. Ni sumchi songwe jesu, tsoda puri ki, chugu tongcha la, kik. Wen kya, yi gyogo basi la, zemlin kuy sosu, tsoda tsamara, tsone ki jingyen che shi. Che nga, zinsun cheba pyubi, tada, Nyadru chawe nang tu, zu noru tepsebe, lo dara tsoda mabu shingni chomrara lepji yue. Timin, tsode yi duye chi se, tsode nga kong ki kata gyunche mebara chen yung du chosi. Tsode, gya zu tine gengwe ngun song cheba ta tui tsung su, konzo ya gya zu gengwe mangbu kase shi. Yidu wang we sojaan diri zadong tu chi na, gya zu giga mala shibu turshi du chwa. Terdin, Tsodei kyozo ki sungyeop tuen tu bedeb chikwe. Na zedu tsodei chi xinbe soja chungchung tsoro tui da naba guen tu nyinga che xinye. Chungting chi zela kebe nyine soja didala tsuna zuje zhuyu ni tsonei ki nobu dabshi. Soja diri ni xingdoan ta xinga chu nang dugyuro gabu yu. Khonzo ni, bebe zhiki. Se kola ra, mi zhiki dudu kuyo tu, bebe zhiki su nyen tonto ba ta. Teda la, chi yip ta, lu do, chi chung chame na zo. Bebe zhiki la, so choje ki khonzo nteba ma se, tadong parda mi nga la chong tu. Tewe, te zo geja dung mi nyi sa ra, kebzo chi tobe ka ra. Timin beri la, cendongu nipa che lipu tenyue. Beri ya, zuje zhuy kebu yue. Kanzi, takorgi kuryo ta, si jik zhe su chaba che ne, ngan zu mi ki, ngui zinta meba la gyu zhuk. Beba muri ji ki mang shu su ting ji la, gonga nga tong ha don to ba ta. Tun kang zam songwe je su, bebe gonga le, Jomu tuyen toba tanga, tene tuyen kana kanzam songwe jie su, jomu tso beba chungchung la gyur zhuk. Beri ki chi chara tsotu kuy yudu jo nang tu tsotu jing. Teda la, kumchun yuwa chibu tenga.

0: Tandu, ngancho ngawe zoksi jikche gi chongda da suyi dakda demdu. Jema dumji chongcho du nyamdo zhuyto che changwe samchal ni gyuri.
1: Yonga.
2: Jige wala ga duena be gewe kapcho kaba leo me di nye chwe gushto ya gyu.
0: Dozne se yungul te je ya gusti na.
3: Shuchungwa la! Shuchungwa la!
1: Ngamra dhin zhecha liya khar yu.
3: Chimsiwe yigo shio,
0: chawame shosa namsa
3: pyuka cha li.
1: Rajin zhiga.
3: Less.

0: Baba, ama, tuyru chema shi. Tanda chimkyu tarpe dangu yuza, gehe ne yine chimda gyungu shi. Wanza chungzu chinchu tinte zil.
1: Nao tang ma shi, nye chanda khamchu di gyab gu ngay risha. Tari khamchu tabi yina, wanshan tanga jima ne lega chidu samne chik shi.
2: Po, kada siye ne, kwa wanchan chungzu shuji riba.
1: Ama, wanshan tanga mi chunda tinte ngamchi mato meyab suk shi.
3: Si, puranga kye chie du di le labu yori. Shuji wanla wanchan chungzu si chuda kye yo marta. Nga zui si chuda khamchu yebi yina, jima khanche chie wu re.
1: Baba, babranga siyeb nang si tsab si biyo ma shi. 俺俩最简单的特别写一张诗。

0: Zigi, dinte zhibe a. Di ninga rasi zang cheng mi du.
1: Kiranzu gyom do otan dosu yu.
0: Rasi shas labi inba. Di ninga shibish dungo kechu. Ara gabche pira che zindu.
1: Ngel zhwa rangge. Anzu takje che ba shongde che zhu.
0: Zigi, ogu. Nga di li mi dugo a. To nebi ingo chu. I saw you. Wang Sang me, I sure think you could be chance at shows. Same show to Yadi, I saw you serve. Tama de Nisulaje. My team is that your ins. Nasty DJ Machine, show has it in there, sales nation me do.
1: Tranja. Tano Tun Daddy. Sub Jir Jinsha.
0: 让给你去通信写说现在你那句话是拉美让给三不了我的东西用啊现在都是你去这样我写个信真是能偶然可不可以来过的让这里落实你这个事以内你就这么大了咱们咱也算说说用对俺最目的打算写个事
1: Timi takse xie xu xin, xio lop daga lamsa yong urta, ma se wan sa chong su ne ha zhe xio ma xin.
0: Din zhe xio wai ayu. Ogu, nga tanda le zha chawa xira yu, ke se ne su lha bina.
1: Ma zhe takse xie du yin ji xiong de xio xin. Hua xiong wai.
0: Si yong a yong a xiong de xio, chong su ne ha zhe ma yong, yong du wai, da nga zhung yin da.
2: Wei, ming zhi da. Dei zhi da. 你让个何吃鱼买大四千？走不地久。修哥，要买嘞。弟弟。
3: 亚修。
4: 조리라, 디키랑 개고유수하기 규신이 되이.
3: 자스미,

la ane kasne mebo ngare gi ngyu ane kasne chomo mal ri nga che che ane kasne ngyu ri mbu chi sla bar ba ho ti kasne ko ge le ge gi nam ba yo ba ane ti chi do sa ngyu ri mbu ko ba sa ge sik me ba ho ti kasne lop se ge ba ta pe sa sa yan ne kasne nga zo mo ja bi ka su ta ti kasne ji dan kasne yan nga zo kasne zhe da dong zo kasne se bu shi bu yo ma da